ga, ani ne ganye, ani ne ga, ani ne ga. Biti giti gini ni ga ni betu juro tawa, ani ne ga ni betu juro ta. Biti giti gini ni ga ni betu juro tawa, ani ne ga hamadi ni ga. Biti giti gini ni ga ni betu juro tawa.